0: Ka Buhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukhans.
0: Gainom ka og dito ang sa'y mandit. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na, which is bulan kapi na. Ana palang ganit ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ako sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na ipikto? GTX.
2: Mabibili sa mga butiga.
3: DYRD. Kinaham. Kanunay. Kanunay.

0: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: sakit. DIY, RD, kinaham, kanunay.

0: Cheers sa barkada nating
1: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
0: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: DYRD. Kinaham.
6: Kanuna.
5: Kanuna.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
2: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads, join the Energetic Daddy Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services. Para sa atong mga suki, sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22.
5: See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067, Series of 2026.
6: Oh, ano mong kulaan doon man ay mong dagway, pre?
7: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadaburan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawani na ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
6: Dili pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
7: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
6: Yun na, pre. Naalagay mailbox na imong balay o sa gate?
7: Wala, pre. Magpagama pa ko.
6: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
7: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
6: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
7: Mao ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
6: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
7: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala?
6: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
7: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po magpaulahi sa trend karon.

0: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
1: Pensioner ka ba? Nanginahanglan og kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS o GSIS pensioner sa mubo nga interest og di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Espuelas Corner Tamlot Street, Tagbilaran, Siri, Bohol. Ug naasad sila'y branch mahimutang sa Centro Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Alagang Unilabian.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat. Ibay, Jessic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
7: Naulian na ka, ma?
8: Wa pa.
7: Naulian na ka, ma?
8: Wa pa.
7: Naulian na ka, ma?
8: Wa pa.
9: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
10: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
11: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
7: Naulian na ka, ma?
8: Gahapon pa.
7: Ah, kuya, waoy!
10: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
4: Alagang Unilabian.
5: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Neozep C Plus 40 with zinc pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Mag-go!

0: drink responsibly.
1: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas, extra galing.
4: Gikan kanamo sa DYRD.
5: DYRD.
4: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: walay laeng kauban. Apan nganong mingon man ang usa ka Dios, buhato nato. Ha, usbon nako. Buhato nato ang tao. Ang nato labaw sa usa. Kinsa man ang kauban sa usa ra ka Dios. Sa Ebreo, no? Sa Hebreo, ang pulong Dios kun ipasabot sa usa ka matawag nato kun singular lang nga subject, gigamit ang L, EL. Apan kun ang pulong Dios gipasabot sa nagalangkob nga tulo ka personas, gigamit ang pulong Elohim, dili L, EL, no, monay L, EL ang spelling niya na. Ug ang pulong Dios diha sa Genesis kapitulo 1 versikulo 26, ang gigamit mao ang Elohim, no, mao nga ang pronombre kung pronoun nga gigamit dinaghan o plural ang nato, no? Kay klaro man diya sinisis ang gigamit nga pulong buhaton nato. Sa pagbunyag ni San Juan sa tong Ginoong Hesukristo, dihay tingog sa langit nga miingon, kini mao ang pinangga kong anak. Kinsa man to? Ang amahan. Of course, ang gibunyagan mao ang si Kristo, ang anak. Ug dito sa pagbunyag ni Kristo pinagi ni Juan Bautista, dihay sa lampate. Ug kinsa man to? Mao to ang dagway, hulagway sa Espiritu Santo. Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 3 bersikulo 16. Meaning, mabitaw na no nga sige ko dinhi og sibya. There are three purposes. Ngano nga si Kristo midawat sa bunyag ni Juan Bautista? Kaya nga itong pagtuo nga ang bunyag mao ang paghuga sa sala. Buot ba nga ipasabot nga tungod kay si Kristo midawat sa bunyag ni Juan Bautista nga siya usa ka makasasala? No. Dunay mga tuyo ngano nga si Kristo midawat sa bunyag ni Juan. Una, pagtuman sa mga tagna. Daan na ng gisgutan bisan sa daang testamento sa karaang tugon nga siya mudawat sa bunyag. Ikaduha, nga sa pagdawat sa bunyag ni Kristo pinagi ni Juan Bautista, gipakita niya dito ang iyang kinaiyang mapaubsanon. Bisan Dios si Kristo, mipakita siya sa iyang tawhanong kinaiya, kay nganuman dili makasabot ang mga tao kun dili siya muhimo sa ingon nga iyang gipakita usab ang iyang tawhanon nga bahin sa iyang kinabuhi. Ug mao to ang rason ngano nga midawat siya sa bunyag ni Juan Bautista gawas nga kini katumanan sa higisgutan na sumala sa daang tugon. Ikatulo, nga si Kristo midawat sa bunyag mabasa sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 3 versikulo 16. Maigsuon ko ang pagdawat ni Kristo sa bunyag, mausab ang iyang pagpaila mahitungod sa Santissima Trinidad. Ang tingog dito sa langit nagkanayon, kini mao ang pinangga kong anak. Of course, ako nang gisulti sa unan, ang gibunyagan mao ang anak mo si Kristo. Og ang Espiritu Santo mikunsad, pinaagi sa hulagway sa salampate. So, gipadayag ni Kristo ang Santissima Trinidad. Bisan pag unsao nato og argyo, kay naman si pastor nato nga musunod ini nga muargyo ining atong pamahayag, maigsuon ko, bahalag muargyo mo, pero ang kamatuoran nagpadayag nga anaagyod sumala sa balaang kasulatan, kining gitawag nato og Santissima Trinidad. Lain nga sitas sumala sa balaang kasulatan nga naghisgot nining gitawag nato og Santissima Trinidad. Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 28 versikulo 19 ngadto sa 20. Unsay mabasa nato diha maigsuon? Giingon diha si Kristo, miingon siya ngadto sa iyang mga tinun-an. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita. Ug bunyagi sila sa ngalan sa Mahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Di ba? Klaro. Nga gipadayag diha, pinasikan sa balaang kasulatan, kining gitawag na tuog Santissima Trinidad. Gihisgutan diya ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. So, mauni may igsoon ko, no? O sa pagsugo ni Jesus sa mga tinunan, mingon siya, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Mismo si San Pablo sa iyang mga sinulat nga nagdala sa bendisyon ingon niini nga ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios. So, klaro ha, Hesukristo ug ang gugma sa Dios, kinsa man ang Amahan ug ang pakigambit sa Espiritu Santo magauban unta kaninyong tanan. Amen. Asa mabasa 2 Korinto kapitulo 13 versikulo 13. Ug bisan sa karaang testamento, sa wala pa makapakatao si Kristo ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo, gihisgutan na. Ang Amahan, mao ba kini ang imong igabayad kang Yahweh? Siya mao ang imong Amahan nga nagpalit kaninyo, siya mao ang nagbuhat kanimo. Asa mabasa Deuteronomio kapitulo 32 versikulo 6. May tungod sa Anak, ang Amahan miingon, ako nahimong Amahan niya ug siya nahimong anak nako. Ug may tungod sa Anak, siya miingon, ang imong trono o Dios alang sa katuigan nga walay katapusan. Asa mabasa Salmo kapitulo 45 versikulo 6 ngadto sa 7 ug Hebrehanon kapitulo 1 versikulo 4 ngadto sa 8. Ang Espiritu Santo gisgutan usab sa karaang tugon og ayaw kuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Salmo Kapitulo 51 Versikulo 11. May tungod sa kinaya sa tulo ka personas, aniya usab ang atong mabasa. Ang amahan, si Yahweh, ang atong Diyos, mo'y usalamang kay Yahweh. Deuteronomio Kapitulo 6, Versikulo 4. May tungod kang Kristo, ang anak, ang amahan mingon sa iyang anak, ang imong trono o Diyos, alang sa katuigan nga walay katapusan. Hebrohanon Kapitulo 1, Versikulo 4, nga to sa 8. Si San Pedro, miingon bahin ni Kristo. O si San Pablo, miingon bahin ni Kristo. Ang Diyos nga gipadayag diha sa unod, gipakamatarong sa Espiritu, giwali sa mga kanasuran. 1 Timoteo Kapitulo 3, Versikulo 16. Si Kristo, siya ang giwali namo. Kolosas Kapitulo 1, Versikulo 27, ngadto sa 28. Busa si Kristo Diyos usab, o ang Espiritu Santo, si San Pedro miingon, bahin sa Espiritu Santo, aron magbakak ka sa Espiritu Santo, wala ka magbakak sa tao, kundili sa Diyos. Klaro kayo, Buhat Kapitulo 5, Versikulo 3, ngadto sa 4. Sanglit o saraman ang Diyos. O ang tulog ka persona gipailaman nga Diyos. Sa ingon ni Ana, maaninaw nato. Kining tulog ka persona nahiusa sa usa lamang kagitawag og divine substance. Kun Diyos nung kinaiya nga mao ang pagka-Diyos. Maigsuon ko. Doon ako'y libro or Bibliyang dili katoliko. No? Kini version sa Protestante. Kaya nga naman, ang atong ilhanan nga dili na siya katoliko nga Biblia, kung walay gitawag na to o imprimatur o nihil obstat. No? Mga gitawag na to nga mga kuane, mga Latin nga mga pulong. Kung makabasa gani mo sa Biblia nga naay gitawag og imprimatur og nihil obstat, kana nagpasabot nga kana Catholic edition, Catholic version nga Biblia. Imprimatur means permitted by, na ipirma sa Osaka, pare. Nihil obstat, nagpasabot, no objection. Ipirmahan sa Osaka obispo o Osaka cardinal. Muna ilhanan nga katoliko na nga Biblia. Og wala ganina, di yun na siya, katoliko nga Biblia. Niay akong gihuptan nga dili katoliko nga Biblia nga naguluhan og The Prayer K New Testament. A publication of the Rex Humbard World Outreach Ministry. No? Dili ni siya katoliko, kay lagis ako nang gisulti. Walay imprimatur, wala po'y nihil obstat. Kung imprimatur, wala'y imprimatur, meaning permitted by, niya nihil obstat, no objection. So, makatawag ta nga. Therefore, kining akong gihuptan ron nga Biblia, dili ni Katoliko, no? Kamo, naaman mo diha sa kanginan o nag-hook up mo pinagi sa ato nga internet ang DYRD ang Buhol ang Kasaligan Facebook, ni ayahong gikuptan dire. Unsa may giingon din he, may tungod sa Santissima Trinidad. Kaya moingon maguning ato maigsoon nga mga dili katoliko nga walay mabasa sa Biblia nga ang usa tulo, ang tulo usa. Unsa giingon din he sa 1 John chapter 5 verse 7. English man nga version sa Biblia. Usbon nako ha. 1 John chapter 5 verse 7. Listan ninyo na, labi na ni pastor nga mo argue na to ini karon taod na. Gingon din eh. For there are three that bear record in heaven. The Father, the Word, and the Holy Spirit. Gani gingon din eh. Holy Ghost or Holy Spirit. And these three are one. Unsa maigsoon? For there are three that bear record in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Usab ni saya pa, kay dunay tulo kanang himatuod dito sa langit. Ang Amahan, ang Pulong, ug ang Espiritu Santo, ug kining tulo, usara. Di ba klaro? Dinhi sa Biblia, moingon mo nga way mabasa sa Biblia. Kining word, unsa man ang word? Kinsa man eh? Si Kristo ne. John chapter 1 verse 14. Unsa mabasa nato dia? Di ba? John chapter 1 verse 1 to 4, sa wala pang tanan ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios. Juan 1:14, og ang pulong nagpakatao. Kinsa man eh? Si Kristo. Usbon nako. For there are three that bear record in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost or Holy Spirit. And these three are one. Dili ni gama-gama. Nga moingon mo, nga way mabasa sa Biblia nga Santissima Trinidad. Trinidad. Nasa word try, tulo. So, money make soon ko nga. Bisan pag tingalig at uhon ninyong argyo na why mabasa sa Biblia, pero makapamatuod ta. Nga di ay, anaa sa Biblia, kining gitawag na to o Santissima Trinidad. Nita Valderosa, amen, from Canada. No, good morning, Bohol, Philippines. Tristan White, Vigulay, mayong buntag, no? Mura o ang uban ani natabuna na, no, tungod kining kuan na to. Yung satana na to, diha ang nung mga suki, ng mga tigpamirawan. Maigsoon ko, silbi nga panak-op sa atong giisgutan. Yes, that's correct nga. Ang Santissima Trinidad, usag yun ka gitawag na itong misteryo tungod kay kini Dios. Dahil yung sa kaistorya, may tungod niya sa kinabuhi ni San Agustin. Kini si San Agustin gitawag nga Doctor of the Church. O kini si San Agustin, no, converted ni sa iyang kinabuhi, ngagikan siyang pagkadautan, nahimo siya nga sulugoon sa Dios. Nahimo pag yun nga, Doctor of the Church. Ang iyang inahan, mao si Santa Monica. Sa pagkabadlungon ni San Agustin, may igsoon ko, ug inunta lang, karong panahon na, adis-adis, tingalin eh. Ang himo ni Santa Monica aron ma-convert ang iyang ma-converted ang iyang anak, maunang pinagi sa pag-ampo. Kung sa naitabo, nakto pagkasulti, gidungog ang pag-ampo ni Santa Monica nga ang iyang anak nga mao si San Agustin, nga si Agustin, no, na himong Santo San Agustin, nga unta siya mahimong usa ka Dios nun. Tungod sa kabrahit ni San Agustin, himo siyang obispo dito sa Hippo, no, og maigsuon ko. Usa sa gituki ni San Augustine, bright niya, ngano nga ang tulo na himong usa, ang usa na himong tulo? Kini bang gitawag na tuwag Santissima Trinidad? Surrender si San Augustine. How come? Kaiyag yung pamatud-an. How come? Nga ang tulo na himong usa, ang usa na himong tulo. De, surrender, mirelax siya dito sa baybayon. Unya dito sa baybayon, nakita niya ang usa ka bata, pero di ay kato anghel. Ang usa ka bata, nagsiki o kanabang, kanang hakot sa tubig. Unya, diha siya buho, diha sa balas. Adto niya isod ang iyang hinakot nga tubig gikan sa dagat. Og sanglit si San Augustine, metikuloso man nga pagkatao, miingon siya, nangutana siya sa bata. Doy, nganong gasige mangkaghakot niya ng tubig sa dagat og imong isod anang imong gamayng buho sa balas? Ang tubag sa bata, akong isulod ang tibuok dagat ni ining gamayng buho. Ang tubag ni San Augustine miingon, that's very impossible. Imposible ka na undoy nga masulod ang tibuok dagat ni anang gamayng buho. Ug ang bata nga day usa ka anghel miingon, mausab na nimo Augustine nga imong isulod sa imong gamayng utok ang gahom sa Dios. Meaning nga sanglit nga ang Santissima Trinidad usa man ka misteryo, dili gyud na masabtan sa atong tawhanon nga salabutan. Munay but ipasabot ba nga Augustine, imong isod ang tibok dagat niya ng gamayng buho? Hingon diha si San Augustine, iyang giingnan ang bata, imong isod diha ang tibok tubig sa dagat niya ng gamayng buho? Imposible! Mausap na nimo Augustine, imong tugkaron ang gahom sa Dios bisan ang imong utok limitado lamang. Maigsoon ko, karon, as what I have said, we are celebrating the feast of the Most Holy Trinity. At least nga pinaagi nining atong dutay nga pagpasabot kay matod pa sa maigsoon na to nga mga dili katoliko walay mabasa sa Biblia kining Santissima Trinidad, atong napamatud-an mismo pinasikan sa balaang kasulatan nga anaagyon kining gitawag nato og Santissima Trinidad. Usa kini ka misteryo, wala magpasabot nga ngay nato nga tugkaron apan hinautponta nga iniining yutay nato nga pagpaambit nga kamo nalamdagan. Unsa gyud kining gitawag nato og Santissima Trinidad? Maigsoon ko, wala tay panahon, lapas na kaayo. Nangalan sa akong kauban sa Pikas Lawak, si Brad Gilbert Tulop, si ang kaubanang kagawad si Ray Cajes. Kining inyong ubos nga igsoon, si Brad Ronald Inting Pumatong. Muingon na kaninyo nga unta, ang Diyos manalangin kanatong tanan.
1: Inyong nabati ang Lanang Tawa. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna og ning mao gihapong istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, maayong buntag kaninyong tanan, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.
2: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner B and Ting and M Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
3: Tayong mga lalaki, kayo araw-araw, kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tiguang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa misa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
7: Uy, what a-
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang para sa heart, ug sa bulsa.

0: them keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Bukas nang ikatutong tindahan sa Kalapi Butika ng Bayan, diha sa Sinungabahin sa Yukon Building, Dan J. A. Clarin, iskina pa yung ngadto sa Holy Name University ng Surat.
2: Gibuksan na usab ang laing sangang butika sa Kalapi Butika ng Bayan, diha sa Galiari Street at bang sa Romero Hospital ng Surat sa Tagbilaran. Nagpangita ba kamu karon og butika nga nagbaligya barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang Kalapi Butika ng Bayan diha sa iskina Miguel Paraso Binting Poblasyon 2 ning Syudad. Kalapi Butika ng Bayan atbang sa emergency room sa Ace Hospital sa Barangay Mansasa. Ug sa dili madugay buksan na usab ang ilang ikatutong butika diha sa Yukon Building Dan J. E. Clarin dool sa Holy Name University ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ining panahon nga lisod ang dagan sa panginabuhian, dili gayud unta angay nga magkasakit. Mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan, gamot na mapisa at abot kaya. Kalapi Butika ng Bayan, gipanag-iya ni Isabelita Rinca. Palit na.
3: Hello mga ka-MX3, ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
4: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdalan, naman sa kayo team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3, one time, naman ako gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan makaya akong paminaw, namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, ninduti akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client akong kipa-makeup man. Tinahanglan ko mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game importante sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
5: BDMP Cooperative.
6: Mahal Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City. The first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, alote loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operations, savings deposits, and time deposits. Consumer Services and Catering, Funeral Services, Cooperative Assurance Center for Life and Non-Life Insurance, Ticketing Services, Gasoline Station and Car Wash, and Refilling Station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon, in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers pre-membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9406 or call landline at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagoklo.

0: dilaw na musaw bang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Gikan kanamo sa DYRD.
3: DYRD.
4: Pali sa buhol, pali, pali, pali.
2: Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.